natin ay kihilaan. Sinatin ka, Señor. Chagalina le marekwa konani valdo sa la kilopan la banan, Señor. Pag-Diyos, siya tiene.

0: 16:31.
1: Hola, hush belipo septiembre. Kutankili katenamit Guatemala. Utanahuan. Chianchalili kam nakakye nakatkara atenamit. Utpuktesipal atin sa ilch olehil sa 104.5 nashkesh sa ilach ol at kachina usil tenamit Guatemala. Sa lakutankil nakakela lokal.